0: ne nkyɛm de baa wo ya ade ma me so fo ifu wo bim ne se mi sisi ne yira aye se mi kutu bia ne yira aye se me nase atata no ayira so fo ma hu de ye ya etukɔ ya efiri wo pepem ne e ma bi
1: nana wo ka wo kunwa wo te so se enye enada
0: so fo me kama kunwa tuntum ma te so
1: se de esi ene de urade aye na wo ka
0: se bi fa che me wo se bi wutu so fo se ma ni efiri me che wo
1: ene ye no kure
0: me ni efiri so fo se bi na me adoma bobra sabe ka kura ye aduma kura nyehwe kura me wo makoma ko 5 disofo yamba se bi se mbetwa ku ndu boys ka be na ade be mame me ba se bi lankuri sa na mbi se bi me ahun se wonse mi yusu nti se bi be bi nyankopa adoma bo bo ble duri me be twa ntro wa se mi we hu se bi me nyale yale ya de bo ya nipa bo ma na ho ana
1: ena na nti de na be ka chire nipa oti akwese ya mankwa
0: de me ka chire mu se sofo na me nyira wo
1: amen
0: se de wonfa nsuo nyine wonu mu ngasa no yena sa oduma sa na du beti wu no mo onyara bisi bi ofra apese wo tibi bi wo na so mansa do waba mi madan si no ofuntu ana mo mra ofuntu ana mo nyedai mo mra mo ba mi wogidi ese ona wo yale e ze problem bi da wo nso wo no me die ndie na sisi yade o banyankopo ana mo so tu ase ma mi kotodwe ama ma tu ase mi nim obi problem ba de meka je ne se omra wo nchai na nyame na wabo wa obabo wa
1: abusua de asi ena nana aka na oso ba oso benya adanse evladin shila
2: oba oso benya adanse wate de ohene no so kae o se wo kan hintasem bi kire me maame hu dwiri me maame ehwehwemu na meka ne ye womunu no papa ehwehwemu no ne ye womunu no obai ye wi e sunsun ne kire ne ho ade wo di so ye etimenye wadwe se me wo de fashe wutrim se wonyi ni oba abehwe bato ba ne kire wade aye si ekyere wade ne waanye de wunhu nipa ko ameye wunhu sɛde madwuma ne tie tie ekyere wade aye boka mbanimfo sɛ boka faade to de tabri sika ya ntoto wo nema ya mfanye wadwuma esu ye na di joma mbiadi na bo nsampa wiase ankure hunu ene ye didi me wo kuma sɛ boka nche pentecost asore dane chi ba bia wutie me bia benya ka kaje tia pampa so sofolai ba bia lodu ba bia ne ka na boka nche ka so gina ho fabibra jeme number ne frame obetu ma frame ze sia mi atwetwe nkomo 0244-746-595 0204-411-0201-0 0273-528-545 0273-528-545 yenkotia dance we emfri ninu ya bi so nso free cape coast e bae yenkonkotie na dance e frɛ me yantwetwe nkomo e wo off air adia chi anopa wo hia me koma se bokanchi
1: abusuafo ne nyame ma me ma me bi e wo menchan ene enwumrei hwedi ampo nyame na madom tumi so aye bi ama no ye bekɔ ne nchan busa ne kwanso dia si ene de awurade nyame aye ma me ma wadwo
3: ye je
1: apoma
3: acho yankopon adom
1: me pacho ye flow se
3: acho me de kwa nyame che
1: na se e yamfantini a
3: me po chenyo
1: ye de nyame ase ma me akue nyame che e de na si de na urade aya peso ka che nyame din ani monyam na de di kan pacho ofri fa hene bae
3: pacho me fi cape coast kwa pro
1: cape coast kwa pro e ye cape coast blo no ni bi okay de me minim o me kaya me ka chelo e me pacho de na urade aye
3: de urade aye de edoso me a designer na me be a master from since 1996 me only apprentice am atwa omo adwuma 8 omo etume etu omo training fee ama me sa time no ever since sa time na sa nkwala ne frame nsem me nya nkwala nche omo adwuma mo munwie omo nsem bio mu da even for them to pay their training fee program po debida adwuma ne de anyame adom ebiba yeye eguho nso yenje na nkomodi die mu ha me because me ya madam a che adwuma no so die nyame adom nim madwuma tofom a ehome nanso so adwuma mba nkwala mba akwala ba odi 6 months onje ni training fee bibia nsi na wejai na okọ ebitumi di 1 year onje ni training fee ehumo bo ni ntina kwa ba ni se nkwala no po ba me pe nkwala ni ntimpo training fee me hyeda amfa me ni endie chire cause me hwɛ sɛ nyame adom wo mu ɔbɛboa me nti mrepɛ mu no na nka onya anɔde aba ayɛ sɛ ne nsɛm ɛyɛ den no na wɔ agya hɔ

0: right, that was your auntie na yade nyina big mama or say yen na a ye asafon penyin for any a titi wa mutimi eba beja ye nyina a se nyankopon won shramunina na wonye mo eke se ankoma oho ya yeba na ya ba be die enunti bama dia nefa waso efeme nan wada ena ba ya bidi nkomo bebe bo ye se ne ba woko ne be ma bia wonu no akoda no akwakodi amankwa nchen ye nyina efre amankwa wo fun so ene no kasai ema wo kan se akoda ne pa de wo beba na akora ne de onfa ne ma ye ne opapa so kasai mo jepene se wono anso be di ani muwa bebe ye ne abaya Lydia ejewa ne ma me kasai ono so jepene se ejuwa dadun obeba mani musam eya mani mu ne eya no nti heya na ya san ababiem maame no de ose ayeyo wadi ne ba no wachi aba papa no nso wadi amankwa aba ya ye betesi asem ne mu ne ahwe ba bia ye de ekọ ne de akwakosie ne ode ne nko baba ye ne so na me kọ ne mabisa no de ntia na anu wadwane beto aye wo mo ne tofa na fei ye nto aso emfiri ho maame wo te sey there adiasi and I know the nkomo bi ba boy efa eye amankwa ba eketwa bi awoku di ne ho no ehun ene me mouse makakra bi bodo tofa na fe me misa wonum kwa so ye nkwa e
1: me ya kama ni si se o ye se Monday ye mla
0: o ka de na si se me se de nti na oba ha
1: ba me ba enya ne za amankwa age me ba ama me de me frɛ na wonfa won me so wonfa me ba mlɛ me so wonfa ne mlɛ me na mzo mse akra ne sha ɔno anzo si baabi a mpɛ bia me mfa nkɔ
0: saa na mankɔ aka kyerɛ
1: me pa chan wo frɛ me ka kyerɛ me se baabi a me pɛ bia me mfa nkɔ na wo bɛba na akra no pa de wonyini bɔ akɔkɔra akra anya de so wo bɛba me fie bi
0: ti me ba na yɔ ba na bɛ ma
1: me pa chɛ wo bɛ ma
0: bɛ ma
1: pa chan ti me zo me sha akra no wo sha na mzo se ne sa de a me dwa to am na ne mwa dawro mwa ka bia ma me na me nsa aka me ba
0: okay awodi akoda no koma na no bo nkomo bi se o papa na na ehwe o ene wo mame odi akoda no koma amankwa wo bo mame amane ya
1: mpacho mama me mame amane na me frɛ na na me nya na network ne hye danya yi
0: na oni mba bia mame te
1: mi ni mba bia ote
0: na ne wan ko ho
1: na ye long face am nje danya
0: I long story
1: na me nje pacho no me nje
0: wa wa wa ade na bubo ose ne so asa de aba
1: pacho anya mi hu me
0: na hoya
1: me wa mi ntimi
0: ade na ntimi ya na o se super glue keke na mode so ye no
1: mi ntimi
0: enti e me di na hin e ago ama wa wa
1: pacho mi ni mu
0: na wo ye wa mi sa ho asem
1: pacho de
0: wa fe o sin a chira o mame
1: pacho
0: o mame ni se Isis egu sin so
1: pacho
0: sa owo ne yama nshe nwan kanwe
1: o ka se mi ba na mi ntimi
0: o ntimi amankwa ni o
1: pacha
0: papa won te se
2: anya de mama
0: na adan ne wafa obi ba woni no at ete ohun no wo se osu adwuma wa ma na nsu adwuma no de medo me no betena ane na kwatena manyinsan ba wa hwe nyinsan no a operation dan kra no wo uti ka no a wo ba ye no wo dan ma ne papa ene twiaka adi besi a wo mu e na abedru sei
2: mba che wo boa
0: kwa be no fa so boa na man kwa wo he ka ti de nice o ah
3: bona bumtas
0: bona bumtas sa ne fe no
3: ah sa ne fe no
0: wo yi bi pe
3: o yeah
0: eric ba fo fo se yi an wo ye
3: ah bona bumtas
0: okay ente ba ne sei wo hu ne he de na ka chere na fe de wo gya na kwanti mfi
2: mba che wo hu no e jusu a chena
0: mhm
2: akoya dwen bi fane mhm
0: okay
2: nuku akra ba ko ani mhm na mini ni din kuma
0: no no ukra ba ba ko sa time hu na akra na di sey
2: na akwa no 1 and half
1: me pa cho bo
0: no wa aja jeje dem na me hwe o mu mi enu no anim na me
1: o mu hwe na wa ma ti da ja
2: huma me ma pa cho
1: bo bo wa chere sey akra no hwi a me ba me hwi a me ne me ba na akra no wo 3 years e ko 4 years eti nka sa 1 and half wa pa cho wa da wor ma wo
2: me pa chewu tama me ni dia e ba fie ho no me pa chewu kan kula na akwese ne won fie se
1: me ma me dia so tama wuhi aye ne won ka ho ntisi den wo hu dia wo ka
0: da bi enyu ho wo de o mo sha na oni ho
4: o busa me nti na ma me
0: na na wo ya na akoda na ofie sen wo na na ntanyin
4: me dem pa cho me asa me nim se bibi nti me me sa town the man hweni fie
0: wo unkai
2: me si am
0: aha
2: na akoda na 1 and half na akoda 1 and half
0: na wo ankasa no wo sha wo ba no okura ba 1 and half ya ebi kwa akoda no be ne ba panyo be ma na wo ba
2: be
0: ma kwa mo ntwa nu fo ntem ebi kwa na oda so num e die pa na wo hunu ye ntia wo obi okura ba 1 and half a year wo wani kwaje ne ho so woni ne betena
2: mi sia me ne di nkomo
0: se
2: ne me ne je ne ho
0: ke na wo hu no wono a wani je ne ho e se wono so sresre ye wo ma me abo ka egu kwa what
4: e do
3: wo bo e no
0: wo wu kura
3: wo se wo aboto
2: I'm going to go to the house.
1: Boy na nka so ye nipa bi onka no kure kire se o be fa me no me papa na me ma me no mu de mato adwuma mu da me pam ade e wo
0: da ka ka bi na nya no kure kire mu kire no
2: me hu no nsu adwuma
1: ha ye
2: de ma me nka se me hu no nsu adwuma na wa wo ne baketo an akwasi no ani bi sa ne se ade adwuma be na wo ye na wo si na wo su ade pam ba wo ye no ma me atom machine de bi u hospital
0: ai na wo ye dia
1: ha do
2: na wo nsu adwuma Mhm, nsu adwuma.
0: Ana otimi ka asase, mame, waton wo ba ne machine a wodi su adwuma akoyi ne hospital. Why e bibi satie wa? Ani ana da bi.
4: An ba ba che ya ton machine.
0: Okay. Enti na se de be ma yi ken, wo na anka chire no.
1: Me pa che wo.
0: Da bi o ma me se. Waton bibi sa, we ye hoho afi ne wahia, we den wo te asase.
1: Sa tam o me ma me ton machine, boy we ni wonhi ya me.
0: Enti ye den no te machine.
1: Na wa hume dadadada kura na
2: mu
1: wa hume dadadada kura na adwuma kwa me mo ho se be ba be me ba be jai sa na na
2: ma oboa
1: ti se man kwa tena ka se o shi am na me shi adwuma na oboa kire se
2: oboa
1: e ko ba sa no ya kan se na me su ti e ma mi ja
0: kura wo ba no
1: aha ti e ma
0: kura wo ba na wo nso oba a wo akofa nyinsen a wo 1 and half ya wo ma me se wo machine kwa no aton dia be yi wa be hwe wo eye den na so ko shia be ma mo se ope na ajitum
1: me ba na chi me yale ye ntine ma machine ma ye ton ye boy we ya kasa kasa mo me ni se ma ne ka kire me se me yi nyinsen mu
2: no wo nti
0: we are branded guy when you are too
2: ma oboa mehu no no e ka chere me say o ma me aton ne machine e da be in hospital na boy na one ne wo ye no when see hospital who dwane to ma me ne be yi no and me say na say ntisi e si adwuma be na o pese wo ye and me man is kind of turn kwadu apple ne yi anka akakla
0: me say no chere no
1: me pa cha o ma me sika anka apple ne kwadu me papa ja me na me nka sam no na o sha me dey trace
2: na o papa
1: me papa ana ka kire me sense ti na o te wono sense wo ye de na me se da mi mo no wase mi pepe bi nye ana me ka kire wo amankwa sa amankwa e mba pa se mi pepe bi nye o ti man bi bi kakra na mfa nye na o yi 3 million ma me na me madam fu bi ka kire sa dia sa dia me fa nko fa mpa gwa ne mpa bwa ko pa ana me ka kire me pa me ba cho ma me ka sa na me to kwadu ni
0: ma ne kai we
2: sa mo gu sa mpa gwa ne yenu
1: mi ana me ka sa na wo so
0: ma
1: me pa cho wo nti wo de ma me na mpa pa nso so ma me 5 million e 8 million na me de
0: what me ba me ba twa so what do sika ne ma no no ka se onfa nye dey e sika se na de
2: ma
0: no
2: me ma ne 3 million
0: aha
2: enye mpabwa ne mpabwa de ne kwunu ho
0: nti
2: sa sika na me de ma no no ko fa kwadu apple ene yanka
0: me ba won ton kwadu ni yanka
1: da e wo ne nsam da
0: me se won ton bi da
1: me pa cho ma ton bi da na ne ne nsam enye ne nsam na na me ton
0: ma me wo be wa ton kwadu ni apple ni ade
1: ma ton bi da
0: yedi wato obi da
4: me ba cho wato obi da
0: sabre na na oto nkwedu nwo sia be me
4: me ba cho tama oto nkwedu nji se se ya wo asa yebo wo wo no ana se na mi se oto nkwedu ne anka ne apo
0: me che se achi na ho no ne kro ni mabakro ni mu
4: achi na ho no
0: me no anyina ho na na me na me pom program nyina obisa misa kwale so be ka chiro ye be ne na mo be bisa se mti de wo ke bi ya atoro bia evangelist ni minim waton kwadu ne ni apo no bi wa chi na kro no mo ope
4: o wanso waton bi da
0: that is it I don't know so ntom bi da
1: me pa che wo sa ton ma me ton sa kwadu no boy we nyo no na ma mi sika de ton ye me papa ne bi ya me ya sam
2: bi o wanso papa wintu bi ya papa
1: we nyo mo papa wu na bi ya o pa sam ni wan ga sa wo ye ni pa bi a wo nka no
2: kwadu
1: sa ga mo papa wo ha nka o me nko be ni sam ni ni na
2: we sikana me de ma no
4: papa mi
2: ka ne se
1: me papa mi an study be de ton kwadu ni anka
2: papa
1: mi wo ka kire me se ni se sikani shade a me na me se ya no na me ye dididi o ana me se sikani shade ni ya wo so me so mo yi 2 million
2: fa ku wa
1: me
2: fa ni me sikani ma na wo to ade ya ana wo so papa ma wo bi atire na de ka mu
1: ya ni na ma me de 3 ton
2: ana mi ni ana mi se se sikana di se se anka sikana ade na ade ya wo ka kire me se di twa susu o no ma me twa susu bom o ka tem so no ma mi twa susu bom na susu krata no e wo wo ho na o ma mi na etwa e na susu krata no wo wo ho
1: e ni ndi ka ma to ma sa ma ni fire mfa mbla ona di ana
2: wa
1: da ma mi to mi fa ma
2: no nka se mi nka se mfa bela mi
1: ba e da ja ba we ye ndi e yi anu firi mu ai
2: ka na me me ka ye o
1: ndi e yi anu firi mi sika se mde mfo anu
2: ka na me me ka ye o
1: nya wasem
2: enti nti nka nche me se mi ma wo
1: se me di o se me de nya wasem
5: you can explain tire
4: me no kra de so when
0: me ba mama o de me ba
4: okay
0: enti me ba o wo no no on in about 1.5 wo bo ni dwete so mfa nton kwadu e de na nyinse ne ba e obi kwa ba ketwa wo sanyim no
2: nyinse de nye 1.5 ya na menyim no
0: na bra ben
2: en de na kwano 3 years
0: no nya 3 years na se wo ne na tena che
2: ne na tena che start be 2021 ni
1: obwa e bro
0: ah
1: e bro chira se tan wo shi ya me ba na na ba no wo 3 years enti me fa na se
2: yɛn fa sɛ na tena bɛ yɛn fa no 4 years na bi
0: 4 years ni wo so ne na tena fie sɛ
1: me ne na tena 1 year pepepe
0: no
1: nyɛ
0: no wo ne na wo ka ɛne nyɛm ne a wo ne na tena mfie sɛ wo ne tena asɛn ansɛ nyɛ sɛ ne ba
2: yɛn fa ne sɛ me ne tena 3 years
0: 3 years ansɛ na nyɛ sɛ ba wo ne tena asɛn ansɛ nyɛ sɛ ba
1: a cho 1 year pepepe ne nyɛ sɛ ba fie sɛ wo ne me nyɛ mo yɛ na mba no wo 3 years to wo ne me tena 1 year ka ho ma me ba ne nyɛ 4 years ansɛ ne nyɛ sɛ
2: ne sisi akwa na wo 2 years ni check it out.
1: Ti me me ba na wo 2 years, wo nyini kɔ na chi.
2: Enya akɔ si na me ka
0: no. Oh, ka de ɔne wa wo no no.
2: Wo 2 years.
1: Pacho ni 2 years wo 1.5 year.
2: 15 for guest.
1: Pacho wa da bro ma me na me ni sɛ me ba na ye twa me na wo nyina ba.
0: Na ma sɛ ba na ye ni
1: sɛ me sɛ me ba na
0: wo 1.5
1: years. En pushi ni nkwa chi de wo 2 years. Akwa na onyenya akwa.
0: Wo na fe be mu. Me ba wo wo no afe be mu.
2: Ya wo 2025 ni.
5: 15th August 2025
0: 2025
2: 2026
0: 2025
2: 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2 2024 ni ene ye wo no.
0: Afebe mu ne ye wo sese.
2: Ye 2026.
0: Eti afebe mu na wo no.
2: 2024 ne ye wo no.
0: 15 August. 15 August. 15. Hospital bay.
2: Eh Aflancho.
0: Eva.
2: Kronoma Aflancho.
3: Wey.
0: Eti 15 August there. Na se 15 August e twa mu akoda na nya 2 years.
2: Oh 2 years. Onye nya. Onye
0: nya. Mama wona na ne ye wo no afebe mu.
1: Onu ni mu.
2: Mina mi jina hani ye chao. Paso
0: ya yu biya.
2: Miyana mi jina hani ye biya.
1: Epe mpe, yanko wa uya mre upa mnocha yano. Unu wani wabi yo.
2: Me wa hospiti. Kwa
1: yu mkuma na na metu wa beta na asume siso.
2: Asume siso. Madame siwa hu.
1: Ah, na be mika asume siso ya nusu mekun. Eh,
2: mi jibi
1: dan. Ana mika asume siso ya.
3: Mami se wa ni 2024 bi.
0: Bajo si kwenye shami
2: ya
0: uwa.
2: Yeah, when 15 August 2024.
0: I also banenya 1.5 years.
1: Mpacho wa.
2: Maybe wa be.
0: Confirm where you come. 2024 ni ewo ni nana no.
1: Mpacho.
0: Na wa wo ba no
1: so. Matias ye. So I say 2021
0: ni.
1: Ah yo, Mati.
0: To bo at no man ka.
1: Wo de panocha no meje.
2: No painting
1: na
2: man. Confirm where you come.
1: Akasa akasa.
0: Because 2024 dia when you 2 years 1 month.
1: Ye mpacho yo.
0: Wo ba no date ben.
1: Mpacho no mani so bi minti man check.
0: Wa bodam. What?
3: Wait.
1: Madam, tell me what time I'm going to watch.
0: Now walk out, one. I'm saying that they're betting my walk out. No, why? What time I walk out?
1: Bachelor,
5: bill. Sir. You could explain that.
1: I'm going to patch a patch a bill.
0: Forget about the patch a patch.
1: Look at that. I'm going to
0: say, forget about the patch a patch. I'm going to say, whoa. But I'm in Miami and sir. Met me a bo mu nyina date a kire wo a bo afini nyina date a kire wo meti wo sa no enti wo ma me enu oba ba ni no wo no afini mu
1: ba cha me shada ncha ke sa ji se me hwe ni we ngadi
0: sao enti we no so nka afia wo no na den no chio se wo no 2024 15 August o ma me a wo wo se ai o ka se 2024 ni mu ene e wo no se da bi me ntase
1: ba cha afi de Matias ye so wo se sa na ye wo na Matias
0: mama